0: Siyempre po, for me, masaya po ako nag-graduate na po ako ng high school. Pero at the same time, malungkot din kasi hindi ko po kasama yung father ko. And isa po siya talaga sa mga nag-sacrifice sa pangailangan ko. So nakakalungkot po na hindi ko po siya kasama sa araw ng graduation ko.
1: 엔젤에게는 최근 목표가 생겼답니다. 아빠가 있는 한국에서 공부를 하려는 건데요.
2: 그러니까 mag-aaral, like, anong pangalan ng university sa, di ba, Korea?
0: Mag-a-apply mo na ako ng visa for ano language course na 6 months, tapos doon hanggang level 2, tapos mag-associate degree ako, parang 3 years course siya. Tapos kung natapos ko na yun, mag-work na ako, tapos pwede kang ituloy mo yung course mo para maging bachelor's degree siya. Then, ayun.
2: Wait, ano course mo pala?
0: Pinag-isipan ko pa kung mechanical or electrical engineering.
3: Anong kawasan? Ray of sunshine. Ray of sunshine siya sa mga tao. Kasi kahit na straightforward siya magsalita, may mga lessons ka pa rin matutunan.
0: Yes.
1: 얼마 안 있으면 졸업과 함께 저마다의 목표를 향해 힘찬 발걸음을 시작할 아이들. 모두가 꿈을 이룰 수 있길 바라봅니다.

0: 그리움의 끝에 드디어 마주한 가족. 벅찬 행복은 눈물이 되어 흐릅니다. 식당 안은 어느새 눈물바다가 되었습니다. 1년 반 만의 만남. 세 딸은 훌쩍 더 자랐고 더 많이 예뻐졌습니다.
1: 24 hours nga biyahe.
2: Hindi, pero hindi, wala akong idea na, na darating sila. Hindi ko rin expect na siya palang nagluto. Hindi ko pa maano, hindi ko pa maramdaman ngayon, pero masaya, masaya ako, masaya.
3: Kung ano yung hirap niya pala pag umuwi siya, 24 hours na biyahe bago lang makapunta sa Pilipinas. Tapos nakita ko rin na maayos, masaya kasi maayos yung kalagayan niya dito.
4: Kasi siya po yung nagbibisit sa amin sa Pilipinas, parang naging baliktad na po na kami po yung bumisita sa kanya this time.
5: Mix kasi. Nagulat po ako kasi yun po. Tapos masaya po kasi nandito na po.
6: Masaya po nandito si Popo.

0: 어김없이 찾아온 이별의 시간. 하지만 이번엔 아무도 울지 않습니다. 가족에겐 매일매일 떠올릴 추억들이 한가득이니까요.
1: 사긴 ang focus ko ngayon sa pamilya ko na lang, sa mga anak ko. Yun na lang ang may pangarap ako kasi eh ako eh ano na eh ako yung gagawa. Sila naman yung pangarap nila ang gagawin ko.